lal ka thlang ti lakan ngai thlak ta khare beka sai moi sakani jordan lui pia kanin khom huna ti lal ro fela pachowina sakilaw ngai thlak chhun zobangu.

try hun lo ti lagan ngai thak thak halaru rebega sai mo isak ani lerut fela pat suwa zai ga ngai thavela thunga chandam tu chatwan nun nan ti la sak lo ngai thang u.

0: tunjum kun ha thokte ta na chuan pilarin moi north wanlai phai ami food processing a ejong kan radio palaina kom na kan ngai thadona kom tu tur hi Jacqueline Remsang pui ani hilongai thlang u
1: akashvani aizol ngai thatu te chibai ule kutna thok tu te poal hun kan lo thleng le ta a tunchuma hian nula marini food processing lama malatu lotling takkom na hun kan nei dona until siam chua chang chang te an boy pui dan kan zo chan ngal meyanga zo na ma sabera tan chuan food processing hi eng tikkum atanga chan nge in ni a eng angtinge in siam chua ti khamin han chil them
2: or food processing hi kum sang hi som ni ban hi chan khan kan ti chan amo chuan kan thil siam chua te chu sun lu candy te pumpkin powder mai powder kan te amo chu chu kom ma candy te spata powder te so thing powder le mai kha ajui sin kan siam boka chuan sun tu tui kan sol boka peanut butter le badam milk powder kan siam chu te chu kan thil siam chua te chu ne
1: ani chu in siam chuang nual ani chu tiro in zot sozel ta ila ani le in til siam te hi engtiang zir chuak nge in ni zir na te in neem
2: kan til siam chuak hi kvk a an khon science pi a so mi mo an scientist in min zir te che na I ama kha ti khan in kan zuk dora kan bul tran na tur min ti sak ro I ei zon na nge khe ten lo nei ve thei na tur tan kan tia chuan in ama ne na chan kan zir
1: ani zu ani le en zir chung te re yam
2: o a chang chuan in I kha thil siam hi a hau ta ka mo han ti swa chang le han ti fu lo chang te om ve a kan lo ti fu rung lo wa de kha nin a siam a zir chung hi chu a hau ta ka ve chen
1: ani zu man choi lem lo in ti khan ke vi ke in
2: man choi lem lo in ti ke vi ke in chen
1: ni ani le in man hua ti kha en ting e I ye a product kha mo ti me yang mai te mo in lo siam don ta sun lu te khang te ka in ta keng me chin em ni
2: a kan king lawa kan siam a kha chuan mo ti khan in a theory ang kha min
1: a theory ang in se kho ta
2: se kho ta ka di khan kan ti a ne chan chan mo chuan in in a kan ho nu a khan in a kin kan va ti vine
1: e nang ma ni in a practical chuan in ti ta a e ani le in malak chaudan in han siam dan te ka tikhan in han training ta chuan sum don na atan khan eng tin nge mai in lak chaudan
2: ma kan lak dan na chuan in sum lu ken di kan siam sa ber ni chu group in kan tia mo ma kan lak na sa ber ra chuan self help group am bul chan kan ni ta ni chu chuan in sum lu ken di kan han siam a chuan pumpkin powder kha pia so mi hena kan training khan kan siam cho le a sunu ken di kan siam ma sak be ra chuan in pmksy hian in I set a group kan om khan in group tha an thanga ta chuan in chan pui na poisa kha min pe ni chu kha ta kha mi mang khan in thil dang tha zo I product tha zo nei kha tan in be se ni chu ti chuan in kvk a khan in tu training kan zuk training chu mo I pumpkin powder siam kha kan training le a kha I chan pui na min pe ka chang khan ma kan na chawa ti chuan in khom ma ken di ti kha kan siam a pumpkin powder kan siam hian in khol kan nei la wa khol kha I lei mai kan ta na har sa si a bul chan na khol te alo tawa a her na khol te mo chuan I a lep na khol te kha alo nga ya I mai powder kan siam don chuan in I ni ya khan in nisa a solar dryer mang ten alo nga ya a hau taka nisa han do mai te kha a thei la wa he chu chedu lu tu kan ni wang khan ma che kha mi kha kvk lampang kha nin solar dryer kha I ati ro na tur kha min han ho ti le a I chu mi mang chuan kan ti ro wa fur alo ni khan in I boy na kha tan tok le ta ni chu ni fura khan chuan in solar dryer mang khan in ati ro kha a har le box ya chuan ani in solar dryer chu min han ho a nia kan han phawa achang le ma chengin solar dryer khan I fura kha chana man le thei a har sa le sia ni khan in bul kan chan chau je la chuan in test pata powder te kha kan siam le a chu mi pumpkin powder kan siam zo a chuan I khom ma ken di te chuan in peanut butter te kha kan siam le
1: anile marin hanin zot te zel ta ila engtin nge in khole manro chul dang te kha intiang in nge in nei dan mo le in product te engtin in shal swa dan te kemin han chile te che
2: khol hi self help group loan kan la a chumi chuan khol kan lei ta a her na khol ke bi ke an scientist pe a chumi pia chumi min cha saka ti chuan in a khol hi kan mang tang kai em em a chumi khol mang chuan mai kan hair dipa a powdering kan siam chuak a chumi khol mang thau chuan te spata powder te so thim powder te le khom ma ken di te kan siam dur her nan te kan manga mai hi ni a kan phorawa a phoraw hi a boi thak em em a ati ro na tura tan solar dryer kan mamo a thil chedu ani wang hianin a long hian ni sa hi a do theilawa chumi awang chuanin kvk van lai pha in solar dryer min ho tir le a chumi mang chuan kan ti ro china fora chuan ni te kan hmu chhat lo awangin thil chedu ani box sia ti chuan ati ro na har satna kan tok le a fora khanin eng ting nge kan ti ro ang ti kan nei to a ti chuanin kan grupa kan president nen hianin ati ro na tur atanin drd project director pu pek mo ya kha kan zuk dur ser chi ba chuanin ani in kan CEO kan zuk kala kan ani in kan CEO i bi chan da mi ne na kha nin i current manga ati ro na tur kha min han boy pui saka ani bi chan da mi chuanin current manga ati ro na tur kha i jayar kha min lo ti sak le ani
1: ani chuanin ati ro na in nei ta a chuanin a her dip na in nei ta bok ta tin an mo ani le in han siam chuak chauta a mo e ting e in shot swa dana ka han chip say sakle te

0: in momo copy in thing ye in mute yam fan hai pa ya yan nge mun dang chang ten
1: o ban lai pai khu chu ge ga de zwa nin kan du khop siam kha a har ni chu mu kha mo e kan khu chen o mi te le mun dang dang mi sa ti hanin kan le lo ve
0: a hom ang de ten ang la man
1: o chip tam ang de kan khu chen ma motor te kan phanga pick up phang te kha nin ti hanin kan le lo
0: ani chu adat le han kal le ta ila sarkar changa ham chatna indon te minhan shil le don mi
1: self help group achanga bol chan kan ni awangin ham chatna kan dun chu pmksy se chi pachangin ania pmksy hian thil siam chu achanga ma la cha te chan puina an pe china ke di po hi chan puina dong ve tura min lo khan chu angin chan puina min pe po kan mang chang kai le a mai chan ne te po kan la nei lawa PMKSY selchi te chuan mai chan na tur le a her na tur khol po min cha saka tuna hianin I ma an da le meka kan product ti na a bul tum tu beran ni a chu ba ka chuan a shal na ko nga po DRDA project director ko tuang te an ma min la ko ya tuna hianin I ICDX ma an ho tu bi par te ti le selchi DC popol el ko ma hawin min wa ku ya I asal na ko nga ha sam le kan to chang te om ve bang I mo ha ga ka din an ni hian in tuna hian in ma min na tho pui me ka I ka chata ga a market te a kan thei na turin ti chuan in kan se se gu pa ke ma ni ya kan swai tu kan ho tu nu len ti hian in ma kan la chawa heng asal na tur bai pui tur te pon mo ka ga ka din an ni in I ma min na chopui zela tuna hia din serchi district chunga anganwadiya supply turin ma min laksa ani
0: ani le marin e hanin zot le lokta ila in product chung chang kha in product haute kha amalte te in in siam dan kha min han saifia sakdon mi siam ve du ten lo om takin mo chuan ama sapera mai powder in siam dan kha min han saifia sak thotla chuan aba khachu itu dan ein dot dan angkhan iron sei chong mai don ya
1: mai powder bi ga hi chuanin I mai kha kan zia ta a zia na in mo te chuanin kan lep le pe ka kan lep zo hnuwa khanin ni ya kan phorowa ni ya ni mang a phoro do pa khan kha ama ka sei don khan sir dryer mang te po khanin a phoro te ya karen a karen na mang po in dryer khan kan ti rauta a chuanin khami kan ti ro hnuwa khanin a khola chuanin mai bi chu kan hera chuanin kan her zo hnuwa khan uluk takin kan peka a peking kha uluk anga ya ni thil powder re ren chu sil pe anga ya silar mangin kan her zo hnuwa kan sil le thapa khat kha kha mai powder bi kan ti dan chu nya chuanin a juice mai kha a juice in kan siam le a atoi in turin taksatan te alo cha a mai chu mai chu anor na kan lor dip pe ka ti chuan in kan lor dip pe nu khan dip tak kan lor nu khan in kan sor le atui bi ka chuan tha kan bai juice kan siam da chu ani mai preservative kan manga bo kana ta mai bi ka chuan po chuan din sun lu ken di kha chu I chi kan chu ma kan chum zo nu khan in I chi ni te nen kan up le a sun lu ken di bi ka chuan chuan in atui kha kan sor le atui kha chu khonin kanin kan her dip le pe ka chumi hnuwa chuanin kan sora preservative mangin kan da tha a ti chuanin uluk takin kan peka bura te abur te pokha silfai uluk anga ya I bura kan chun ma khan silfai vekin ti chuanin I sha cha me thein kan ti ni chuanin so thing powder bi ki chu so thing anga I kan silfai ve ka kan lep ma in mu akor kan cha fai ma khan ti chuanin chumi hnuwa chuanin e akor kha kan zia fai le pe ka chuan kan le pa kan phau ro le a I jayar mang de pon so thing kha chu ati le thaya ti chuan in kho la kha din kan her le a chumi hnuwa uluk takin kan pek le a I silar mang in kan sil le thap so thing powder po khamo a thil powder chu uluk alo nga ya I chu ti lau chuan in bor rak alu chuan alo lo ma chu wang chuan in silar kha man nge nge ya nga ya silar mang in ai powder picking bi kha chu uluk takin kan pek ani tez pata powder bi kha se le la tez pata kha anha kha shin kha jayar mangin kan ti ro le a achun chu mi ya chuan in khatang thirim na chu ni sa a pho chuan in arim kha are he ka mo chu wang chuan in jayar mang a ti ro bi ka ngai

Hei, akashwani ai zol ani tur achuan zai rimoi kan ngai thla anga tuma hian Churchill lalzam li na zadeng le pibi sahlun pui tenen tangin lengzem hla mawi tak tak ngai thlo don ani ama sabera chuan Churchill lalzam li na zadeng in rilin soithiam te reng ila ti la asakilo ngai thlangu.

sai kan me thak tak kha bibi sang nun pui sai ani ya laron sakha ka mang lai chiti hla ani Churchill chaun ni na sa deng in thril ka hai ti hla sak lo ngai thlang u

ang tin da ni le chan ve chon chan chin thar mi so tong che kan ngai tha ve thung anga dar ni le mi som thum panga a hlala thrin te ti hun kan mang lai hewla hian zira nam te h lal dang lo vi le ram hun nam te te hen trakin zai kan ngai tha u don ani dar thum a chuan chan chin thar hindi che kan ngai tha le anga dar thu le mi so ma pi pu ta sul nu kan ngai thla hu don ani tu jong chu kan program don lokam pon thai ta chu ni sela tul bi ka chungan program thi ti nam thai ani ang akashwani aizol ani tuna chuan thlir vel na hun i lo ma u

Hei, Akas, vani Aizol FM zo oi zapo in pasari chonga puan su ani. Zing dare le minit som lian ya tu na chuan pathian fakna hla kan ngai thla anga hun man pui tu tur cheu hi ar je shroi tluanga kania. Ngai thla tu te hun milo man pui thu turin kanin soma zing tuk chuan ei hun te lo ni to a maro chu zin konga hun mang mek te in lama tele ram lama te po milo ngai thla inom ti kan shri a kan hunte minlo man pui thu turin kanin som nor non le ani anzai kan ngai thla tur de chu Jonathan lian na le melody lalzir le ani lal shruai tluang ate zai kan ngai thla ang kan hun tran na kapon lam lan dan ti hla kan ngai thla anga he hla kan ngai thla tur hi minlo ngai thla tu zong zong te che bei buk nan karon hla ne Jonathan lian nine kapon lam lam lan dan ti hla sak ilo ngai thlang u

Karin chan ti la kan ngai la zo che kha la kha melody lel zir li ani sak ani ole tuna chuan lel shroi tluang a zai kan ngai thla anga min shruai la ti la aron sang.

kan ngai thlata kha min ruai la ti hla ania kha la kha el ruai tluanga sak ani ale tuna chuan in thuron thoni kan chiar ve thung tonga ngak te pa bil ko thliran aron lang masa bera ani hian in vo in duty vo in hun nuam ti taka hun i man thei nan du sangna ka hlan hlan chung chang in play le tur kha meng moi te ya keva la vi kung te ya leldin puya fal kon veng lai pc jessica itan le PC Jessica itan ka hlane ngakte pa bil khotlir in ron ti a ngakte pa keni point chi bai kan buk che ni o vein nuam tak mang turin du sakna kan hlan bok che ni meng moi te aron langa nang po chi bai vein hun man nuam le meng moi te po ole tuna chuan kanun tro bol ti hla Jonathan lian nai na sak ilongai thlangu

Kan itla ta ka kanung rengang Krista chuan ti hlan ya ka laka Rebecca Saimoi sak ani in Facebook page lama comments te hi kan chiar lenga vel tran puya ongur do tapa aran lang hlol maya ngur do tapa o ala du zong le kala du zong hi loin ang te po ani mai te ka playlist a hen ka lo da sa a nakina lo ngai thlang ei tura ngai la ngur do tapa mi lo ngai thareng la o chuan in lerem tluang a ral te hian in ngai thatu zong zong tan ka hla ne aron ti ani lerem tluang ral te poi mi long ngai thadenga kan lom thin ani ti chuarin adot le kan ngai thale tur hi chong zong po hoisan lo tu ti hla ani a he hla hi thanal tak mai nia ka thanal ti tak mai nia Mizoram sinot kwer terem ani a mi long ngai thatu zong zong te kha karon thlan sak ve chu ni chong zong po hoisan lo tu ti hla Mizoram sinot kwer terem mi long ngai thlangu

kan ngai thata kha chong jong po hoisan lo tu ti hla ani ka hla kha mizoram sinot kwer terem ani a hla ina asoyang khanin chong jong po hoisan lo tu chuan in kaini mihring te hi min hoisan don lowa min thla thlam don lowa ni ti kha han re thar le ila a tho ome a dot le kan hla ngai thla le tur hi vanram ti hla ani he hla hi bilal bia kima bk asak ani ya he hla kan ngai thla tur hi min lo ngai thla tu te in zawai tan khanin karon thlan sak chu ni vanram ti hla ilo ngai thlangu.

kan ngai thlata kha hring nun par ti hla ani kha hla kha TBC zai than puya sak ani ole tuna chuan ka hlau lawang ti hla kan ngai thlave thunga nga he la hi nan si zo than moi sak ani ya china hla mi ron thlan sak tu te in ming karon lam vek seng lova in zawa in he hla kan ngai thla tur hi karon thlan sak karon thlan sak ve chu ni milonga thla tu zong zong te in zawai tan khanin karon hla ne ka hlau lawang ti hla nan si zo than moi sak ilongai thlangu

kan ngi thlata kha ka hlau lawang ti hla ani ya ka hla kha nensi zo than moi sak ani akashwani aizol fm zo oi tangin pathian fakna hla kan ngai thame ka hun man pui tu cheu hi rj shoi tluanga kani dar som pakhat le minisom ni thleng hi hun kan neya hla pani vel chu kan langai thlaman tura ngai la ti chuan dot le kan hlangai thla le tur chu khiwana khian ti hla kan ngai thla ania he hla hi zore makhiang teina sak ania he hla kan ngai thla tur hi milongai thla tu zong zong tin tan karon hlana tin o soi tong khanin facebook page lama khanin life in kan life mek boka tuna hianin chuwangin ngai thla tu te o a milongai thla tu te facebook lama tang po khanin o minlo thlir thei rang ani ti kha kan soi nun le bok ani ole tuna chuan khiwana khian ti hla kan ngai thlanga zore makhiang teina ron saang

kan ngai thlata kha khi wana khian ti hla ne ya zorama khiang te nasak ani ole kan hunalo top chep to a hla pakhat kan langai thla theng a rj choice pathian fona hla kan ngai thlanu number turatan mangai na asang lua eti hla kan ngai thlang he lai lianding pui sakan ya ti chuan kin dar som pakhat le minute som ni atang hianin hindi hla moi tak tak rj sang pui hawin kan ngai thla ang mangai na asang lua eti hla lianding pui sakilo ngai thlang u

Hei hi Akash Vani Aizawl FM zo oi zapo in pasari tanga puan chu ani chundar som pahni ani ya tuna chuan zunzam hun kan manganga lengzem la kan ngai thla ho dona hun man pui tu tur chewi RJ shroi tluanga kani ngai thla tu te milo ngai thla hun milo man pui le thop turin kan in soma zai moi tak tak kan ngai thla dona an zai kan ngai thla tur te chu FL tran pui lal muan oma kol ni le Janet Kellerin pui ta zai kan ngai thla ang chuan kan hlangai thlak kar laka te inthuron thon kan siar lenga hun milo man pui theuh tur khan kan insawm thar le ani kan hun tan nan e flal tan pui zai kan ngai thla anga kadem lo che ti hla arun sang

kan ngai thlata kha ka dem lo che ti hla ania f neltran pui sak ani oltuna chuan arem to lo ti hla kan ngai thave thunganga lalmuan ama kol ni in aron sa ang

kan ngei thlata kha arem to lo ti hla ani ya khala kha lel mon ama kol ni ina asak ani ole tuna chuan jenet kelel rim kelrin pui zai kan ngai thla anga phulo mam pui ti hla aron sa ang he hla kan ngei thla tur hi min hun sang sang atanga min lo ngai thla tu zong zong te intan karun lane.

kan ngay thlata kha phu lo mam pui ti hla thana tak mai ne kha la kha janet kelerin pui sak ani in thuron thon hi hla kan ngay thlale ma hian ingan chiaranga vi kung te a aron lang ve ta hlol maya fb life lampang te kha min lo clear sak lo nge ni vi kung te kan vui khop mai o I play letter kha mami champhai veng sang tan ni poi mo tak ani polin aron ti a chuan so mi se song hian in iple kar thar chi bai a ka fa padam lo dam do ina ka kalpuya ka lo lang man ve che so mi song in aron ti avan zia lo em ve o a lo dam vat turin du sak na kan hlan chu ni o ali tuna chuan mangai na ti hla e flel tran pui sak ilongai thlang u

kan ngai thlak tak kha kalai pangpar ti hlan ya lal mu na makol ni ina asak ani in turon thoni kan sia ranga vikung te a o vikung te a min lo ngai thla lo kha kan ron te kan non vui vi va e lo boy de wan ni ti kan sia in poni se tu na tang chuan in o a min lo ngai thla char char thei ton ni o he ar je sang pui phei chuan in ka segment hun aron lu lo vei chuan in lo ti ni a ol tu na chuan thapar tin lor thapar tin lor ti hla kan ngai thla anga janet kelerin puin aron sang

kan ni thlata kha rin omna ti hla ania eflel tan pui sak ani a vikung te thuron thani kan siranga vikung te hianin o rj usang pui sak mena ka lu don chiang le tuk thing pui lo in ru sar ran tia avan avan chak om ve o o sang people rj sang people lom khop mai o kung te a ti chuan in tuna ka ngai thale tur chu bia der mai mo ti hla lalmo na ma call ni ina hasak aniang

ato bera chuan pusi din thanga ne na lom thusoina memento kan hlan duwa ani hian all india radio jubilee la moi tak mei min phua sakawangin ane na lom thusoinan memento kan hlan don ani pusi din thanga lo chuak sila

tu kan ngi thak tak kha nun hliliam hnu ti la ni aron rem tu te kha mze zai pol lung leite an ni sa thun bran chu em zai pol ten turni pui kan do dai ti la an remi le ngoi thlang u

kanzai rimoi channan jelal theng liana ronzaya awa han moi dab dab em chuan aw in message te pokha ka dong to amo ka chhiar chak em em boka dong satlia ni lavin chhiar chak ngoi ngoi kha kania amai ro chu ladang pakhat ngai thale photila la lamoi em em mai kan ngai thla photanga chumi zo a chuan kan la chhiaranga kamangai che ti la mangin kan hun kan chhun zomanga lallom zwali khyang te zai thiam bok mel thabokin asakha ania ama lo ngai sang tu zong zong te o kan tlangwal fel tak tak ama mel tha lo ti tu ho te po kha karon thlan sak chewani kamangai che ti in kan zai rimoi huni han chhun zom te ang u

min kalsan ngai lauti hla ro sang ki mi sak ke ro sang ki mi sak kan ngai tha a awa han thiam te lul em di ro u ala moi na thabok sia o alamaril rudik tak putu te chunga achak zia a tilang turin ti pathian thua kan mu kha lamangin ani hanaron puang chhuaka thiam a o ngai no be box si a ngai nom tak zete ti ro u chuanin hei ngakte pa bil kho thlira lo langa ani hianin aje puite i play le tur khama tlanga mission veng laldin puya falcon veng lai par pari pungori sai lo itan ka hlane ronti a ngakte pa bil kho thlir tan karon thansak ve ngala ti chuan chuti rolin o matlanga mission veng hi vo in khan oral khata chang khan kan hmu ani thla te kha la uluk khop maya aje zo dini khan in min ko mu amo amai ro chu duty tur chho kan ngai awang khan in mimala te mai chana han byak na hun kha kan nei lem lo thunga amai ro chalo kal ti kha ka hmu ti kan soi ve shim shimani chu meng moi te an pui te chho e pa ngai thamek ma nuni tlau ta na ron tia o ma nuni tlau uluk de win lo ngai thlaro o vi kung te an RJ upuite i play le tur khangak te pa nguri sai lo mo yam hun pui matlua nga mission veng omega sang te le ma huni ram lot te ta na ron tia o o kung te tan hian ke po in karon than sak ve ngal don ani ole adot le kan ngai thak tur chu lal ming liana chang te in ti siak na ti hla thiam em em maya sakani

intisiak na tha beimek tu te kan ni boka he la kan hangai tha chu mi afuin ati phore ti ra ulal ming le an changte in thiam tak mai in intisiak na ti hla run sa atuna chuan ke ro sang kimin ring tu chong chai na ti hla asak kan ngai tha ho ve thung don ani tuna ring tu chong chai na ti hlai lo ngai thang

I'm gonna read your messages while playing the music in the background. I hope you don't mind it. Hello, ngay sa dozok tay kay namtan. Aron sa she, miya na ulam yun shil ulam mo. Vi kung tay hian in message aron tana kay tuto may po kanila. Vok sa ching tay may tay ila kay inti tay ng tanga tibela. Ka oy siya lao eh kung tay til tuy deo deo lao may chen chen karing deo tla tani. Kay ngay tay hian tu tay ngay deo tipuy tay min lao shil masave pot la tuan ni zana ka. Kamong mangga sila ve ang tse ron tifel. Asali na ka duty puwite hi, misa wa RJ puwite niya, hindi RJ Angela. Te anni e o, ke ngay te, imo mang minan sila tay tia di kan. Lal din po yan, i-play le tur ka ng mali lo ngay tabe zong zong tan, le RJ zong zong tan, dor po ya ka chiante. Le veng siyang siyang ka chiante, ati a tin parpare po kung te ah, meng moy te ah. Kewala tuy kuala mititan aron tansak noara ni laldin po yahi beng var china niya tansak turte hi anga chyan cha anga tina ani. Alright, this song you are listening to is by Peter Andre. This is called I Feel You.

That was the popular Baby One More Time by Britney Spears. Vi kung te te kanin an she pavengem oh lar tak tak lai kha an lo tui pui pavengem ti kha kalo ngai to ani zai chung jong khan mo vi kung te a message kan chiang hal bokanga RJC boy primary channel lama la ka ron tlan sak che o puang che pati e van lo mom tak puang to zo khangem oh e ring de win volume her tir turan ni cho ke ngai te ron lang boka mo mga ron say ni ni ya ni zana ka mo mga chuan ke pui ni hian kan lo insual cha maya mo mang mai mai lom ti in kan han ka han nek chep kha sil ve nga ta a mo mga chuan hoi em em tur ni mai te ro tia iwa mo bon ve inge om zia te ne inge mo tur mo mang sil fia thiam kha kan han ron do ne mani ngai thla tu te zinga sil fia thiam in om chuan in ke ngai te mo mang kha ron sil fia

te u ngak te parun lang boka aron than sak le a good boy te meng moi te vi kung te alal din puya matlo anga mission veng le itan aron ti a fan lo mom chin em par pari purun lang boka a che kalo ngai tha ve man cha e izai ti le tur kha meng moi te ngak te pa bil kho thir lal din puya vi kung te te lo ngai tha ka ta nang ma mai lovin aron ti a in than sak liam liam hi acha ani tero uluk te min lo ngai tha ula ke point uluk to kin in lo than sak te tan kan playing right this next one is by Peter Andre this is called Insania.

na hun poi mo an kap le to a nevatim le tel nof a sipai tho na hun pui an bituma heti lai hian israel sipai te po in iran chim thlang lama industry hun pui ti an kap ve bokani chuti zong chutun tuma chan chin langsar zwal kan ngai thak ho thei chuania fm zo oiza point pasari atanga pan chho ani.

Arke boy klung a opatak mai mangin nang nen ti hla mangin min oya ti chuanin o Florence zo thanglian izai hi kan hun chun zom nan kan ngai tha anga ani hianin min ngai ve mo ti hla thiam tak mai naron sadonani a ongai no be tak manga he hla moi tak maya sakhi a moi em em maya ke ma anga moi lo ti ve tu te kha in lo kalo thlan sak vek chewa chan o lungleng deu deu te kha o lungleng thei deu deu te kha karon thlan sak ngal buk chewani a

Florence zo thang lia ni za ye moi ngei mai ti ra umin ngai ve mo ti la ani ya o ngai tu nei lo khachu kan amin ka ring la o ngai tu nei de kha in ni ka ringa o nu la le tlang wal ho pe ka chu mo nu la le tlang wal lak tak tak te kha in ni lom ka ringa chuwang chan o he la fm zo o ya tanga kan ngai thla po hi a kanin me tlang via win ka sia ani ole tu na chuan in sms lama kan kalanga mengmoi te hianin puite itan le laldin puya falcon venglai tana rontia o laldin puya falcon khanin uruk terin longai tharo o hei la than saktu kanneya chanin min than saktu fel mm mengmoi te ake point karon than saka chanaldin puya ve thung hianin rj I play le tur khanang ma le longai thla ve zong zong tan rj zong zong tan le ka chhan te veng sang sang mi te longai thla ka tana rontia chuanin aw vi kung te hianin rj upuite ma moi kol ni olarin moi kol ni mo sakthau mai ppod di la kha karon thlang o aron tia e kan playlist a om ngei mai kung te hian thlang fu chat awa han ti fu cher cher a tlangwal thak tha ti taka ma mai ppod di la larin moi kol ni in asak tu nei lo ngai thlang

That was I Promise by Stacy Oracle. I hope you like it. Right, I'm gonna read your messages. I've got 4 of them. Meng moy ti alo lang nga si Vitan ni Jelal Zamatan at ti Jelal Zamapo aron lang tsat may hey. Eh, kansiyarang yung RJCV na to pa in kalaw duty puy ring tse oot lang takin hong ang tse next song itan le control room duty zong zong ten le duty officer tan le zoram remoy FM zo oi ngay tlatu te tan po RJCV kan in mo kan in tole malo zong kwa numal som na tam takdungin shisel na chatak na in lo limring ang tse o heri moy run FM zo oi himdam takin ayan himutam takin kanin tong le twai don niya aron ti a van lom om chin tak em lal din puya falco na ron lang boka la aron tan sakani nang mata ne lo ngai thave zong zong ta ne ka chian de veng shang shang mi te rc a rin mo ya twa nga mwan zo wa hi hi nge a chin chin ami lo ma te puya te tan aron tan saka lal din puyan tin john august boy hian rjcv tlo takin hola duty levat la iho ko nga film crew la i playlist te nang mata na ron tia kantan hianin invan lu chin tak em ka te ni mo zan ina message ron thon tu te le min lo ngai thla tu te zong zong po intel lo chuanin om zia om don mi ala vain lo ngai thla chang changa min lo tel pui china in alom om ka tia in zavai chunga lom thu ka soyani tin

Hei Akash Vani Aizol FM zo oiza point pasari atanga puan swa ani. Kati zong ka vo inju niriat tochen niya FM zo oi atanga program kanti swa thea niya. FM gold program de li atanga lak chon ngay tlak thea niyang. Ngay tlatu te chunga lom thu kan soya. Inji la lom kimika niya. Control room duty hi engineer SW Larim Ruata ani. Natu zing dar sari le mitit som nga pa nga a kan hun kan chan le nga. Min lo ngai thale cheu donya in zavain mangcha vekule jehind